0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
6: One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Cricket music and beyond.
6: One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: One Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: You're listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
8: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol

0: control ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, ang kilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang. asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
1: Gen Z.
3: Pinoy.
1: Pinoy.
3: Pinoy.
1: Gen Z.
3: Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: Sinisip at

0: 99.7 News FM. .net. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tuna, healthy pa.
5: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Radio, 99.7 NewsFM.net.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo, ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 NewsFM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam on One.

0: Rock Radio 99.7 News FM .net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Listening to One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
0: Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow! Gustong-gusto ko yan!
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black,
6: may bala.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
8: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia. One Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Parada Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines kan mga parada nin barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Bulkan Mayon, ibinaba na sa Alert Level 2.
2: Gobrosala, padagos na ipigbubuswala ang katuyuhan na sanggatos porosyentong renewable energy.
1: Price rollback sa produktong petrolyo, dahil kinaugmakan mga chuper, huli sa liit sana ang nabawas digdi.
2: 340 mil peso sa nakantidad ni na pigtutubudang shabu na kumpiskara, suspect arestado sa Tabaco City.
1: Albay PPO, kinumpirmar ang pagpalit kan chief sa manito MPS mantang pigsasagibo ang investigasyon na panghapon sa barangay Kawayan.
2: Paggamit ka na subot kontrobersyala na alias sa mga confidential fund disbursement ka sa OBP, mas naging na questionable siguro sa political analyst.
1: Sa lado nasyonal, prosecution counsel inapod na scam ang paggastos nin confidential fund kan OBP as in DepEd.
2: Mary Grace Piato sa ipapasugpina nga ni mag-atindira sa impeachment trial ni BP Sara, siguro kay Attorney Kapunana.
1: Dating DPWH Secretary Bunuan, matestigo sa malversation case kontra kay dating Senador Bong Revilla.
2: 30 pang flood control cases sa ipigprepiparar na na isunada siguro sa NBI.
1: DILG as in DOJ, warang impormasyon na naaresto na si Senador Bato de la Rosa.
2: Defensa, liwat na nindugan na warang misuse o misappropriation sa OBP confidential.
1: NBI Director Matibag, bigdoon na warang nagsugo sa iya sa na investigaran ang subot human trafficking plot kontra kay Recto.
2: ERC, pigsugo ang Meralco na kolektahon na 8.7 bilyones de peso sa ng mga konsumidores huli sa pass-through charges.
1: Sa luwas ka nasyon, 7 katawo gadan, 40 iredo sa drone strike sa Sarong Beach sa Russia.
2: Trumpa, sinabing nagsayong maang terana sa anumang plano kan Iran sa pigsasagibong pag-uolaya.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Alda po katawang nyanin, Miyerkules, Agosto 5, taong 2026. Kami po ang sindong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadalaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Oras niya to alas 5-6 nin pagkahapon. Base rin nakita sa detalyes kan mga barata na to sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nila sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barada 30, Barada Lukan.
1: Ibinaba na kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang alerto kan Bulkan Mayon ali sa alert level 3 o magmatic or unrest increased tendency towards hazardous eruption pasiring sa alert level 2 o moderate level of unrest. Ini makalis ang nailistang pagbaba kan mga parametrong pigbabantayan sa nasabing bulkan. Sigun sa FIVOX, naobserbaran ang pagbaba kan mga parametro kaini poon kan Hulyo 23 basado sa indang monitoring network. Sa abiso kan opisina, narama na nagdiit na ang mga nailistang strombolian activities, lava effusion, as in lava collapse fed rockfall, as in pyroclastic density currents uuson. Sa ibong kaini, idinoon kan FIVOX na nagdadanay na halangkaw ang sulfur dioxide emission kan vulkan. Kasabay kaini, pigabisuan pa man giraray ang publiko, nalikayan ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan vulkan. Mientras tanto, tinaawanin pagbisto kan Tabaco City Police Station ang sarong barangay Tanod kan barangay San Roque Tabaco City na si Gary Burak ninhuli sa iyang serbisyo sa komunidad. Ministro si Burak makalis na tulos ining mag-report as in tulos na marikas niyang pag-aksyon na naging dalan sa pagkaka-arrestar kan suspect sa sarong insidente nin robbery stabbing kan Agosto 3. Sigun sa ipatura kan pulisya, dakulang ambag ang pinahiling na kooperasyon ni Burak sa pagmamantinire kan katuninungan as in kayo sa syudad. Mientras tanto, piginganyarman kan pulisya ang lambang sarwo na padagos na makisumaro sa mga programa sinlaknang kan mga otoridad para sa masalbadong komunidad.
2: Mientras tanto, arestado ang sarong pigtutubudang embuelto sa illegal na droga, makalis ang bybust operation kana pinagsararong puwersa kana Philippine Drug Enforcement Agency, Tabaco City Police Station at sin iba pang mga law enforcement units kasugma Agosto 4 sa syudad ng Tabaco. Binisto kan mga otoridad ang suspechado sa alias na Norman siguna sa report na dakopini makalis na subot ang magpabakala sa sarong poser buyer ni na sarong sachet kan pigtutubudang shabu na may gabat na pukomas o menos 50 gramo as iniguwa nga pigkakarkulong standard drug price na 340,000 pesos. Mientras tanto, nakadulag subot ang nasarupang pigtutubudang kairibakan suspechado na binisto sa alias na Alexa na padagos na pinagahanap kan mga otoridad. Apwera sa pigtutubudang shabu na kumpiskar man sa operasyon ang nasarong pakete ni na sigarilyo as inasarong brown envelope. Pigibo ang pagmarka, inventaryo as in dokumentasyon na kan mga nakuang ebidensya sa mismong lugar kan operasyon na sa hampangan na kan mga itinalagang mandatory witness sa iraramakan mga probisyon na kang Republic Act No. 9165. Ipinaraman sa suspechado ang rason na ka na sa iyang pagkakaresto sinan sa iyang mga derasyos sa iraram ka ng Miranda Doctrina makalis magsairaram sa medical examination isinairaram ini sa kustodiya ka ng PDEA kairibanan ang mga nakumpiskang ebidensya para sa maninigong disposisyon na sina pagsaangat kan mga maninigong kaso.
1: Ipigaya kan grupo ng transportasyon na daininda ay kinaugma ang pagbawas sa presyo kan produktong petrolyo ngunyan na simana. Uli kadit sana ang ibinawas digdi as in nawaran sinda nin nadganan siya. Sigun kay Piston President Modi Floranda, nasaro subot ining pagkakawat sa mga oil companies kung sain nasa 50 sentimo sana ang rollback sa presyo. Kung nihilingon man subot poon Mayo 30 hasta sa presente, labi sa 30 pesos ang itinaas sa presyo kan diesel. Day man subot ini makakatabang sa mga ordinaryong driver as in namamanuan, uli sa diit naganan siya. Aros nag-abot man subot sa 29 pesos ang itinaas sa presyo kan gasolina kada litro. Kaya kung nihilingon, nasa 1,000 ang nawarang ganan siya kan mga tsuper na dapat nagagamit na para sa pangangaipo ka na sa indang mga pamilya. Sinabi pa niya na maski magbaba o maglangkaw ang presyo sa pangkinabang merkado, ang dapat bako otomatikong nagbaba o nagtaas man ang presyo sa nasyon as in dapat ubusin muna ang mga nabakal sa mas baratong presyo kan mga kumpanya. Kaya agrangay manliwat kan grupo na may basura na ang oil deregulation law, siring man ang tulos na pag-amyanda sa 1,200 pesos na pasahod sa mga obrero.
2: Liwat na ipinahayag ni Albaya Governor Noel Rosala anasay ang sa iyang suporta sa katuyhana ka na probinsya na maabot anasang 4% ng renewable energy. Sigon sa iniluwas na pahayag ka na gobyerno probinsyal kan Albaya kasugma Agosto 4. Sigon kay Rosala, padagos na makikipagtabangan ang gobyerno probinsyal sa manlaing-laing sektora para maisagibo ang mga pulisiya, programa asina pamumuhuna na nga ni maparekas ana paglipat kan Almaya sa paggamit ni renewable energy. Base sa pahayag, katuyuhana ka na pagpapahewas kan renewable energy development na mabawasan ana greenhouse gas emissions, makagibo ni na mga oportunidad sa ekonomiya, makahikayat ni mga pamumuhuna na asin mapahewas ang access sa maaasahan asin mantinidong serbisyo ng enerhiya. Sigon pa kaya gobyerno o sigon pa sa gobyerno probinsyal padagos kaining ipigbubusol ang renewable energy sa paagikan mga pulisiya, estratehikong pakikipagtabangan asin mga advokasiya na may obhetong maisagibo ana sarong matanos patas asin nakasentro sa komunidad na paglipat sa malinig na enerhiya. Naaraman man nakasunod kan mga nainot na renewable energy summit asin na konsultasyon kaibaan Albaya sa mga lokal na gobyerno na nagsusulong kan katuyuhana na maabot ana sang 4% ng renewable energy asin climate responsive development. Sinabi man ni Rosal na nagdadanay na nakatutok ang probinsya sa pagpapautob kan mga programa asin inisiyatiba sa renewable energy na pakikinabangan na kan mga Albayano makakatabang sa pagtulubo ka na rehiyong Bicola.
1: Kinumpirmar kan Albay Police Provincial Office na pinalitan ang chief kan Manito Municipal Police Station mantang pigsasagibo ang investigasyon sa insidente nin panghapon sa Barangay Kawayan sa Manito Albay kan Agosto 2. Sigon kay Albay Police Provincial Office Public Information Officer Police Major Karen Formalas na nangyari ang insidente madang alas 12 nin banggi hasta alas 4 nin mag-agahon sa nasabing lugar. Narisibi subot ang report ali sa mga residente na iguanin presensya ng mga armadong individual sa nasabing lugar kung sa'in tulos na nag-responde de ang pulisya. Nagsagibong ang digdi ang police response area security asin nagkaiguanin crime scene processing. Mientras tanto, isinagibo man ang palitan kan liderato sa ipaturakan pulisya sa Manito, ngani magsagibo subot nin patas na investigasyon simbagan ang mga reklamo kan mga residentes asin investigaran kung iguang mga lapses digdi. Sa presente, padagos ang pigsagibong investigasyon asin pag-review sa mga CCTV sa lugar, ngani maraman ang mga armadong sospek sa lugar. Piging kanyarman kan pulisya ang publiko na makipag-koordinar sa sainda, ngani marika na matukoy ang mga pagkakamitbidan kan mga nasa likod kan insidente.
2: Mientras tanto, sinabi ka na sarong political analista na mas nag-usbong na pagigina questionable kan paggamit ka na subot kontrobersyala na aliasa sa mga confidential fund disbursements sa Office of the Vice President. Sigon na kay political analyst Professor Dennis Coronacion na puona ka na pagluwas kan milyong-milyong pondo sa OBV as na DepEd na gina-questionable na ana paggastos kan disbursement sa mga opisina. Bakuman na subot ini dokumentado sa kung na papaano ini ginastos uli sa pinapahiling kan COA na mga irregularidad. Kadakol man na subot ani pinapahiling na resibo ko na sa ini imbes na mga official receipts sa puro acknowledgement receipts sa na mantanga dakula at pondo. Bakuman na subot bastante na acknowledgement receipts ani pinapahiling tabako ini tama mga acknowledgement receipts an mga ginamit para sa 50,000 pesos hasta 70,000 pesos na kantidad nin kwarta. Dapat subot na igwang dokumentasyon ang mga identidad sa tahawakan na pagiging sensitibo kan mga impormasyon. Ulidigdi na ima na subot na sunod ang nabanggit na regulasyon na kan opisina kan na vice-presidente asin na kan na sing o kan na siya kalihima pa kan DepEd. Sigiin ganyar man kan profesor ang publiko natutukan ang paglilitis sa hulita may kinaraman ini sa pondo kan bayan asin posibleng mahiling kung papaano pigwawaldasa o piggagamit kan mga politiko ang mga pondo kan gobyerno.
0: Parada 30, Parada 30. 30. Lukan!
1: Alas 5.16 din pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nasional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Barada 30! Barada 30! Barada Nasional!
1: Hayagang inapod ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na sarong scam ang paggastos kan Office of the Vice President as in Department of Education sa milyon-milyong confidential fund sa tahaw kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagpapadagos kan pagdangog, inapod ni Attorney Capunan ang testigo as in dating auditor kan Commission on Audit na si Roderick Kawamil dapit sa mga regulasyon kan gobyerno. Sigon sa COA Circular, kung ang pampublikong pondo ang daim ay paliwanag o warang bastanteng dokumento, igwang hinala o presumption na ini ang nagamit sa personal na kapakinabangan kan opisyal. Kan nakumpirma ron kan testigo na tugma ang sitwasyon, inihayag ni Attorney Capunan ang sa iyang huring komento antes tapuson ang paghapot asin sinabing kun siya ang haputon soro ining scam. Tulos man na nagpalag asin nag-object si Attorney Michael Poa na tagapagtarang pandepensa. Sigun kay Attorney Poa na ang pahayag kan Prosecution's Counsel and out of order. Miantras tanto kinatigan na Senate Impeachment Presiding Officer Francis Keys Escudero ang pagtutol kan depensa.
2: Miantras tanto, plano kan House Prosecution Panel ang hagadon sa Senate Impeachment Court ang pag-issue ni na subpoena sa individuala na nagngarang Mary Grace Piato sa ngan ina mag-atindira sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na alagada, piglinaw niya nga day paninda na hanap si Mary Grace Piatosa na sarusubot sa mga nakaresibika na payouts halis sa confidential funds kan Office of the Vice President sa Erarom kan BP Sara Duterte. Day pa man masabi kan abogado kung ano rin na posibleng ipasubpina si Mary Grace Piatosa ulit dainin-dainin na hiling sa saindang paghahanap. In kaso man na matugutan kan korte ang pag-issue kan na subpina, ipapadarain ni sa opisina kan Vice Presidente sa Mandaluyong City. Si Mary Grace Piatosa ani kaiba sa mga nakalistang testigo kan prosecution para sa impeachment trial kan Vice Presidente sa pre-trial brief. Sa nakaliis na paglilitis kan Lonesa, liwat na naglatawaan na pangarang Mary Grace Piatos bilang saro sa mga nasa acknowledgement receipts kan 125 milyones de pesos na confidential funds na ipinalawas kan huring mga aldaw kan Disyembre taong 2022 na ginastos subot sa laog sana ni noon sing aldawa.
1: Matestigo si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division sa Agosto 12. Inian sa tahaw kan Enot na di pagtugot kan korte na halion si Bonoan bilang saro sa mga akusado sa kasong graft laban kay Senador Jingkoy Estrada nganit nagibo na state witness sa mga kasong igwang kinaaraman sa flood control projects. Sigon sa korte, nabasahan na ninsakdal si Estrada kaya day na pagtugutan ang dakulang pagbabariwa sa charge sheet. Posible subuot makaapektar sa depensa ni Estrada ang paghali kay Bonoan na magpapalit sa pagdagos sa kankaso poon sa conspiracy o sa buatan pasiring sa individual liability o panasadiring paninimbagan. Magigirumduman na temperamenteng pinalaya si Revilla makalis sa magpiansan in 1 million pesos para sa kasong malversation.
2: Mientras tanto, magsasampaan ang National Bureau of Investigation ani nagkadugangan nga 30 kaso sa Department of Justice na may kinaraman sa subot manumalyang flood control projects sa manlaing-laing parte kang nasyon. Sigon kay NBI Director Melvin Matibaga o Minabota, sa 27 kaso ana sa indang naitao o naisunada, kabali na ang mga reklamo laban na kay Senator Jingkoy Estrada, dating Senator Bong Revilla, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, as inagkaparang District Engineer kan DPWH. Tinawang doon man ni Matibaga na bako sana nakasentro sa Taguig City na baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ana sa indang investigasyon. Sigon na sa iya, mas mahewas ang nasakop kan mga kasong isusumitikan ang NBI asin padagos ang sa indang pagpokus sa iba pang proyektong flood control na pinagtutubo ng ginamit sa katawalian. Sa pagpapadagos kan investigasyon, katuya na subot kan NBI na mas mapahewas pa ang paninimbaga na kan may kina o may kasalana sa mga proyektong nagkausa nindakulang pagkalubi o pagkalugi sa kaban kan banwaan. Picture to man kaini na dai nagpapabaya ani ba pang mga isyu na sa indang pigiimbestigaran.
1: Warang anuman na impormasyon na nakuha ang Department of Interior ang local government as in Department of Justice na naaresto na subot si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaso na dinikan paglakop kan barata kasuod mang hapon kan Martes, Agosto 4 na naaresto na subot ang dating Philippine National Police Chief. Magigirumduman na nahampang sa kasong Crimes Against Humanity si de la Rosa poon sa International Criminal Court katakord sa War on Drugs kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kun sa in siya ka ito ang PNP Chief. Enot nang sinabi ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na dahil niya makumpirma na igwang nangyaring pag-aresto. Mantang ang DILG ananindogan na warang anuman ang impormasyon na nakalap ang PNP sa pagkakaaresto kay De La Rosa. Huring nahiling sa publiko ang senador kan Mayo 12 kan siya nag-atindir sa sesyon kan Senado.
2: Liwat na tinaumang doon ka na kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na warang nangyaring misuse o misappropriation sa confidential funds sa kan Office of the Vice President. Sa sarong pulong balitaan, makalis ang pagdangog kan Martes, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na nagtitinira na sa indang posisyon na warang confidential funds na napasiring sa Vice Presidente. Sigon kay Poa, dahi napatunayan kan prosecution ang mga aligasyon na nakapalamana sa impeachment complaint asin kinakaipuhan pa kay ni na maghanap ni na dugang na ebidensya ngan ina mapatunayan ang mga akusasyon. Pigdoon na kan abogado na bako bastante ang testimonya ka na sarong testigo hali sa Commission on Audit ngan ina mapatunayan ang subot e regularidad sa paggamit kan confidential funds. Dugang pa kay ni na pareho pa sananga nagpahayag ka na sa indang mga ebidensya ang prosecution asin na depensa sa impeachment court asin na nasa mga senator judges ang desisyon kung bastante ang mga ini nga ni na mapatunayan o pahimutikan ang isinunada na reklamo kontra kay BP Sara.
1: Tinawan doon ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na warang nagsugo sa iya nga ni naimbestigaran ang subot human trafficking plot kontra kay Executive Secretary Ralph Recto. Inian kasimbagan kan NBI Chief makalista ramo ni Batangas Representative Leandro Luis Leviste na nagsusunod sa nainiyes sa kasuguan. Alagad na nindugan si Matibag kan sa iyang commitment sa lay asin sa mandato kan NBI. Wara subot na personal na koneksyon ang makakapugol sa ahensya nga rin na investigaran ang planong frame-up sa cabinet official. Enot nang pinangaranan kan duwang testigo sin Daliviste asin dating Congressman Jacinto Paras sa pagbilog nin istorya o pag-frame-up kireto nga rin na impalto sa kaso nin human trafficking. Sa presente, nagtitipon pa nin ebidensya ang mga investigador katakod kan nasabing alegasyon. Sigon kimatibag na ang solamenteng kapot nin dangunyan, iyo ang testimonya kan duwang witness. Nabanggit subo sa indakan dating legislador na si Leviste ang magpupundo sa indang human trafficking plot para i-frame up si Recto. Enot naman na inunsyuhan ni Subpina ang duwa asin iniganyar ang mga ini na irespeto ini asin ipaliwanag ang sa indang lado sa NBI.
2: Ipigsugo kan Energy Regulation Commission sa Meralco ang pagkuliktara ni 8.7 bilyones de pesos hali sa mga konsumidores. Makalis kumpirmaron ang over recoveries as in under recoveries sa mga power utility sa nakalis na periodo po na Pebrero taong 2011 hasta Disyembre taong 2022. Sa sarong pahayag, sinabi ka na komisyon na pwede sira kolektahon kan Meralco ang kantidada na 8,708,841,958 pesos and 41 centavos hali sa mga konsumidores sa laog ni na 36 na bulana. Ang naunang bita ng kantidad ang nasubot natadadang net balansa makalis maberipika ang kantidad na naibalikan Meralco o ang nakolekta hali sa mga konsumidores sa nasabing periodo. Ang pass-through charges ang mga charges sa bilkan kuryente na nakolektar kan Meralco sa ngaran kan ibang mga entidad kairiba na naan Energy Regulation Commission, National Grid Corporation of the Philippines asin mga ahensya kan gobyerno.
1: Mientras tanto, nagtutubod ang Palasyo Malacanang na diversionary tactics sana ang pagpapaluta kan impormasyon na naarastar na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ininganyar kan Palasyo ang publiko na maging mapanuri asin aramon ang pinaghalian asin motibo kan impormasyon na naglalakop ang test sa pagtubudan. Digon ka Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, warang bastanteng konteksto ang ipigpapalakop ni the Attorney Jimmy Bondo kasin Harry Roque dapit kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag kan opisyal na garing time timing sana ini nga ni nailis ang atensyon kan publiko ali sa mga naibuyagyag kan Commission on Audit dapit sa subot daip barisibiwan na paggastos kan confidential funds kan Office of the Vice President as in Department of Education sa iraram ni Vice President Sara Duterte. Alas 5:27 pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao ng ipon yan in minerals kay guli ng pagnumisan ng capsule oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mabokal nindo yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 7 unong kay Tropical Storm Maymay. Naman tinir kay ni Ann sa iyang kusog mantang nagiro pasiring sa north-northeastward sa kadagatan na sakop kan west kan Ilocos Sur. Ang sentro kay ni na nasa 145 km west kang Sinait Ilocos Sur. May darinin kusog ni Paros na maabot sa 75 km per hour. Pagbogso na maabot sa 90 km per hour mantang nagiro pasiring sa north-northwestward sa kaskasa na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa southern portion kan Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion kan La Union, sa Abra, sa western portion kan Kalinga, asin ang northwestern portion kan Benguet. Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 man sa natadadang parte kan Ilocos Norte, natadadang parte kan La Union, natadadang parte kan Pangasinan, Apayaw, natadadang parte kan Kalinga, natadadang parte kan Mountain Province, Ifugao, natadadang parte kan Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion kan Zambales, asin ang northern and central portion man kan Aurora. Iyan naman po ang naging katilipunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibahan ang taas sa pagkatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magali, masunod na ang programang The Tita Balian Show kasabay si Tita Poli. Marina pagkahapon man sa tuyang mga Facebook Live viewers kay Ma'am Annabel Cabria, kay Jennifer Bisco Cardino, kay Ma'am Luisa Brizuela, kay Ma'am Ellen Bisa, kay Ma'am Alma Bilolo, kay Ma'am Rowena Volante, kay Manding Bendanya, kay Jean Abrara Christian. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banamona, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tina, dugo na!

be happy. Yeah, tama po yun. Ano? Don't worry, be happy. Most especially kung alam nyo po na masusustansyang pagkain ang inyong kinakain. Kumakain po kayo ng gulay at mga prutas. Nag-ehersisyo. At alam po ninyong umiinom kayo ng kape na napaka-safe at healthy. Kaya don't worry, be happy. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakatutok po sa atin. Welcome po sa ating programa, sa ating munting programa. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy ng inyong mga radio. Sabi nga niyan ay, healthy life is a happy life. Panadaliing malusog po ang ating pangangatawan. Remember ninyo, naalala ba ninyo na during the pandemic, COVID-19 era, tayo po ay health conscious, di ba? Grabe yung pag-iingat po natin sa ating kalusugan. Kung pwede lang, hindi tayo madapuan ng langaw. Or di tayo madapuan ng mga sakit, di ba? Kasi delikado. Baka maging komplikasyon po ito. At tuluyan tayo magkaroon ng malubhang sakit na tinatawag na COVID-19 nung mga panahon, di ba? O ngayon, malinis pa ba kayo sa inyong mga katawan? Yan ang katanungan.

0: Naghuhugas pa ba kayo ng inyong mga kamay? Yes or no? Aminin. Yung iba mukhang hindi na nakakasanayan ito, ano? Mukhang kinalimutan na po yung hygiene sa ating pangangatawan, mga kaibigan. Reminder po sa ating lahat. Kahit ako, guilty po ako dyan. Guilty po ako dyan. Okay, sige. So, reminder po sa ating lahat na sundin pa rin po natin yung mga health protocol na yan. Yung hygiene para po sa ating sarili para hindi tayo madapuan ng sakit. O, di ba ngayon, nakakalimutan na po ninyo yung mga basic na ginagawa natin para makaiwas na magkasakit tayo. O, konting ulan lang, sinisipo na tayo. Kasi mahina na yung pangangatawan natin, yung resistensya natin. Hindi natin pinapangalagaan. Uy, ito po ang Healthy Happy Show. Kasama ang inyong Kuya Billy sa radio.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Di ba masaya kapag malusog po tayo? Wala tayong sakit? Kapag may sakit tayo, dinapuan tayo ng sipon, ubo. Nalulungkot tayo, di ba? Hindi tayo happy. Okay. Alright, good afternoon everybody. Ito po ang Healthy Happy Show with Kuya Billy. Oras natin, alas 5.40 na. Naku, kabilis naman ang oras natin. Papapasok ko lang, lalabas na naman mamaya. Kakapasok lang, lalabas na mamaya. Hindi. Hindi pa, may oras pa tayo guys, okay? Walang pang pag-good vibes lang ang programa natin. Just a friendly reminder sa lahat, huwag pong kalilimutan na pangalagaan palagi ang ating katawan. Ngayon po, tag-ulan na, di ba? May mga sama pa tayo ng panahon. Sunod-sunod yung mga low pressure area, tropical depression. Pagkatapos ka ni Luis, meron na namang papasok. Ang pangalan si Maymay. Kaya tinututukan po natin ito si Maymay, ano? Naging ganap na bang tropical depression si Maymay, nako? Anyway, ano man ang panahon natin, talagang unpredictable, umuulan, umiinit, mainit,

ulan, kaya dapat talaga pangalagaan po natin ang ating kalusugan. Palakasin po natin ang ating katawan, ang ating resistensya. Kaya dapat po ay maging health conscious tayo palagi. Hindi lang kapag may pandemic, okay? O mamaya, mag-walking na naman tayo. Brisk walking lang ang katapat niyan or jogging, di ba? O yan ang pinaka-the best dyan. Mag-stretching kayo, mag-exercise lang sa loob ng bahay, pwede naman. Maraming mga tutorial naman, ano, mga exercise tutorials sa social media. O, sundan na lang po ninyo yan. Actually, as this very moment, umiinom ako ng kape. Wait lang, inom muna ako, higop muna ako ng kape, ha?

0: Oh, siyempre ang iniinom ko po yung healthy at safe na kape, walang iba. Napakasarap, napakayami pa, masiramon nga ni
1: Siram sana.
0: Ito po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang sarap-sarap, masustansya pa. O, sangka niyan, nothing to worry talaga. So don't worry, be happy. Sa pag-inom po ninyo ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee, abay, safe na safe at napaka-healthy po nito, okay? Kasi tayo po, mga Pinoy, aminin na po natin, mahilig tayong uminom ng kape anytime. Sa isang araw siguro, nakakailan tayo ng tasa or baso ng kape, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy, ha? Kaya nandito po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix para po sa lahat. Kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, Monday, kay iho, kay iha. You came to me. Di ba? Ang kape for everyone! Ito po ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, batiin ko lang si Tita Poliana. Hi, Tita Poliana! Ito, mahilig to sa Best Cafe. Ah? Hindi halata, ah? Age doesn't matter kapag nagiinom ka ng Best Cafe. O, diba, Tita Polly? Tita Polly, Tita Poliana ng One Radio 99.7 Daet Camarines Norte. O, diba? Tita Polly! SM Tita Polly! Yee-hoo! Siyempre, hindi lang yan. Bati natin from Tabaco City naman and from Sorsogon at dito po sa Daet Camarines Norte sa mga nakikinig po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay! Sana po ay okay na okay po kayo, ha? Oy, alam nyo ba ang isa po sa mga ingredients po ng ating ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee? Pag-usapan nga natin ito. Pag-usapan natin saglit, guys, okay? Healthy Happy Show with Kuya Billy. Okay, eto na nga, okay. Isa po sa mga ingredients ng ating Best Cafe, okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto na nga, guys. Eto na nga. Isa po sa mga ingredients ay ang L-carnitine. Okay? Aside from the extract of red alingatong, ampalaya, merong L-carnitine ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Ano ba ang L-carnitine? Ano bang L-carnitine, guys? Ang L-carnitine po ay isang ano ito eh, ay isang supplement po, isang supplement na katutulong po na i-convert ang fats ng ating katawan into energy. Ayan, yan po ang pinaka-function po ng L-carnitine sa ating katawan na ma-convert po yung fats into energy, yung enerhiya sa ating katawan. So, nakatutulong na makaiwas sa cycling vomiting syndrome, yung para bang palagi tayong nahihilo, yung para tayong naduduwal. Nakatutulong ito sa katawan na malagpasan ang hirap at ma-convert ang enerhiya sa ating katawan. Yan po, ha? Alam nyo ba na ang L-carnitine, mga ka-Best Cafe, ay natural na nagpo-produce dito sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Ngunit, nagiging fats po siya. Yun lang ano. Siyempre, kapag nasobrahan tayo ng fats sa ating katawan, delikado po yun. Diba? Delikado po yun. Kaya yan po yung function ng L-carnitine sa ating katawan. Biniburn niya po yung fats and kinukonvert niya po ito into energy. Okay? Nakatutulong na magkaroon ng enerhiya ang ating katawan. Ang L-carnitine, isa po itong compound at amino acid. Okay? So napakainam, napakaganda po pala nito sa ating katawan at nasa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee ang compound na ito, ang tinatawag na L-carnitine. May mga patunay nga mga ka-Best Cafe, most especially yung mga kababaihan, mukhang nababawasan daw po yung kanilang timbang at sinasabayan po nila ng ehersisyo. Yan po ang kagandahan niyan. Most especially po yung mga atleta natin, yung mga sporty person dyan, yung active, yung physical activities po nila, yung mga atleta most especially, kailangan po talaga nilang ng L-carnitine para ma-burn yung fats nila at i-convert ito sa energy. Magdadagdag po ng lakas sa ating katawan ang L-carnitine, mga kaibigan. Most especially kung ikaw ay isang sporty na tao, yan, nagbibisikleta ka, nagra-running or nagja-jogging, walking, abay, dapat po palakasin po natin ang ating L-carnitine sa ating katawan. Kaya sa tulong po ng pag-inom ng kape, ito ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee na punong-puno po ng L-carnitine, abay, malaking tulong po ito para po ma-burn ang fats po ninyo, ma-burn yung fats sa ating katawan at i-convert po ito sa enerhiya. Pero dapat sabayan po ng pag-ehersisyo. Yan ha.

0: Okay, sabi nga raw, ano ba ang L-carnitine? Pampapayat ba ito or what? Dahil napatunayan ang L-carnitine ay epektibo sa pagsasagawa ng pagkain at body fat papuntang enerhiya, natural na isipin po natin na, okay, nakatutulong na mag-burn ng fat ito. So ang resulta, magbabawas tayo ng timbang, di ba? Isang bagay na marami sa mga tao ang hinahanap. Most especially yung medyo lumalaki-laki na dyan. At mabigat na po ang kanilang timbang. Abay, malaking tulong po ito ang L-carnitine sa atin. Now I know ha, even po ako, ngayon ko lang po ito naintindihan ng maigi kung ano nga ba talaga ang L-carnitine. Yan ang bisa ng L-carnitine sa ating katawan. Kaya napili po ng Best Cafe Green na meron siyang isa sa mga ingredients sa kaping ito. Napili po na nag-formulate po ng Best Cafe Green na ilagay po ang L-carnitine sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Now you know na may L-carnitine po ang Best Cafe Green. Siguro bago mag-ehersisyo or pagkatapos po, uminom kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kasi po ang L-carnitine, pwedeng-pwede po itong ihalo sa kape. Ayan. So, base po 'yan sa pag-aaral, ano? Sa pag-aaral po, pwedeng ihalo sa kape ang L-carnitine. Bakit kamo, mga ka-Best Cafe? Maganda ang kombinasyon ng caffeine sa kape at L-carnitine. Dahil nagtutulungan sila, they work together para mas mabilis na magamit ng katawan ang taba bilang enerhiya para ma-convert into energy po ang fats. Yan. Pinapabilis po ng caffeine or ng kape ang paglabas ng taba sa katawan. Okay? Habang ang L-carnitine naman ang nagdadala nito sa loob ng cells para sunugin yung fats at i-convert po ito into energy. Wow! Ang galing, ano? At maganda po itong i-partner habang nag-exercise tayo, guys. Okay? Ito ang perfect drink natin kapag nag-exercise tayo. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix dahil meron po siyang L-carnitine. At syempre, formulated with extract of red alingatong at ampalaya. Siguro sa mga susunod pang mga araw sa ating programa, pag-uusapan din po natin iba pang mga ingredients meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. At syempre, yung pinaka-the best niyan, yung pampatamis po natin ay stevia ang ginagamit. Yun, stevia ang ginagamit. Kaya napaka-safe, most especially po sa mga tumataas po ang blood sugar, ha? Okay, itong kape ay para sa inyo, guys. Pwedeng-pwede sa lahat. Kay mami, kay daddy, kay tito and tita, at sa mga kabataan out there, alright, na conscious na po sa kanilang pangangatawan, mga health conscious na, yung nagkakaroon na po ng, top priority sa kanilang healthy lifestyle. Isabay po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Happy Show with Kuya Billy.

0: a Billy.
1: Yes, sabay sabay na isigaw. Healthy at happy ako. Sabayan niyo po ako. Healthy at happy ako. Habang iniinom po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Healthy at happy ako. Alright, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-andabay po sa programa. Healthy Happy Show, kasama po si Kuya Billy at yung Kuya Billy sa radyo. Ang programang hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Make it a habit. Kung magkakape po kayo, make it sure you're healthy at safe na kape. At napakasarap. Masiramon nga ni...
2: Si Ramsana.
1: Yan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ako naman, si Kuya Billy. Amigos y amigas, muchas gracias. Diyos mabalos sa Indugabos. Alright. So, guys, stay healthy and be happy. Bye-bye.
0: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: The Tita Poyana Show.
1: Bon gang bangi Bicolandia.
2: A las 6 de la mañana.
1: Oye, oye, oye. Welcome sa pang Miyerkules na edisyon kan sa inyong programang The Tita Poyana Show.
2: Fresh na fresh akong unyan. Sana kayo rin.
1: Alam niyo naman kasi, medyo nagiging maalangahito. Mainit. Maalinsangan na naman. Kaya yung iba dyan, 3 hanggang 4 na beses na naliligo sa maghapon. Para fresh palagi. At least, yung sabon na ginagamit ko na kakapaputi ng libag. Ang swerte ko niyo. Siyempre, ini naman po ang sa inyong lingkod na baka masyadong magayunon, pero mahamuton.
2: Kurang na, pero may harang pa.
1: Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa good na alas 9 nin pagkabangge. Aldaw nin Miyerkules. Yes, it's Mother's Day. Sana nagdala kayo ng insaymada. Yes, linggo-linggo ko na yung pinapaalalahanan ha. Pag Miyerkules, araw yan ng mga mothers. Dapat very special sila pag Miyerkules. Dala natin sila ng insaymada. Araw din ngayon ng mga matagumpay sa buhay. It's Winner's Day. Winner's Day! 5 araw na po makalipas nagsimula ang Agosto. Kita? Sana naman na isulat nyo na ang inyong mga gustong mangyari sa buwan na ito. Although, papalapit na naman po ang Ghost Month. Kaya mag-ingat din tayo. Sa bagay, yung iba naman, hindi nila pinapansin. Ay, may Ghost Month na yun. Parang naman yan sa amin. Ah, ganun. Sige, go lang. Forever, nakaibanan po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, of course. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors kan Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Pineapples, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata. Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Meron tayong original Golden Town Sardines with Chili at ang paborito ng buong Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, and of course, sa gabos na mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1+1 Herbal Juice Drink, Fast Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuya mga katindugo na mga magagayon, kay po hanyado kan oras para mamantinin ang satuya mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang foot spa 150, money petty 50, as in dumanaman kita mapahands per glute drip, glute 4 push, slimming excellis, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha ay sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihit, Tabaco City. Sampang sanay ka naman, the Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya naman, magdumana sa nakita. Hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalus po, Pink Spa! And yes! Live na live po kita, naka-audio live stream po kita sa tuyang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. As in, naka-share po kita sa Tabaco City of True Love Facebook page at Diet Public Market Facebook page or Facebook group. Thank you so much sa mga admins. And yes, every night, nadanood po kita sa One Radio, Tabaco City. Good evening, Tabaco City, 1st District, Avalbay, parts of the 2nd and 3rd District. Mga parte man kan Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur. Nadanood man po kita sa OneRadio.net. Sa bilog na Camarines Norte, mga partes pa man kan Camarines Sur, as in mga parte kan Quezon Province.
0: The Tita Pollyanna Show!
3: Show is fucking
1: day! Ano ba ito hanggang ngayon, ha? Hindi pa nila ma-confirm. Pero, eto pa lang power couple ay talagang Jewelai Jones na. Hindi pa lang talaga ito lumalabas sa mga feeds ng ating Facebook. Dahil maraming nagsasabing baka pwede pa naman na maampat ang mga sugat sa kanilang relasyon. Ngunit subalit at the point ayon sa isang reliable source, matagal na pala silang hiwalay. At talaga namang ayaw lang nilang magdeklara. Dahil ayaw nilang pagpiestahan ang kanilang issue. Dahil nga naman, oo. Dahil yan po ay isang personal na bagay. Kung sila man ay mga celebrities, dapat din po mayroong boundaries para hindi mo naman masyadong mararamdaman ang tindi ng hiwalayan kung walang mga nangingialam na mga netizens at mga fans. Kaya mas mabuti sigurong after 10 years na lang natin malaman, ay, jiwalay na pala sila eh. Hindi ako magbibigay ng clue dahil masyadong give away na ito. Matagal na itong A-show. Kanoin.
0: The Tita Pollyanna Show!
1: Ating hotline 0961-447-3923. At nakabukas po ang ating comment section ng ating live stream. Pwede po kayong mag-comment. Selfish ka ba o talagang nagsis-self-love ka lang? Hoy, may pagkakaiba po yan, ha? Ano ba ang konsepto niyo sa self-love? Alam ko, alam na alam ninyo kung ano ang konsepto ng pagiging selfish. May pagkakaiba ba? May pagkakasundo ba ang dalawang mga konseptong iyan sa buhay nyo? O, ito na lang ang tanong natin. Are you selfish? Or do you love yourself? Ano? Ang hirap sagutin, ano? Ang makakasagot ng tama, papalarin bukas. Yes. Ang mga sasagot ngayon, ang magko-comment at magpadala ng kanilang mga text messages tungkol sa ating Chica Grande tonight, suswertehin bukas, mananalo kayo ng swerte. O, diba? Nagsabi sa ako, alam mo, nanalo ako ng ano? Ng swerte. Paano yun? Basta, bahala ka. Pag nangyari sa'yo, malalaman mo rin yun. Pero teka sandali, ang gulo naman yata nyoin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita!
0: The Tita Pollyanna Show!
1: 15 after 6.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Pataka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Pataka!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Pataka!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing!
4: Pataka!
3: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking!
4: Pataka!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, at tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan, dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
20: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
21: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Yeah!

0: Hi. Alla sa istrete oggi na paaring oras dito rin po sa The Tita Poyana Show. And welcome sa ating Chica Grande. Kanina nga nagtanong na ako, diba? Self-love or selfish? May pagkakaiba ba yun? Or baka naman yung isa doon palusot lang?
1: Mami?
0: Yes, bebe?
1: Mami, anong uuyahin ko? Yung bawang o yung sibuyas?
0: Siyempre, unahin mo yung kamatis. Yung kamatis ang unahin mo. Ha? Tatanong ka pa, alam mo naman kung ano. Gusto mo lang na ang sagutin ko ay, ikaw, unahin mo muna ang sarili mo. Pwes, hindi yan pwede sa pagluluto. Kailangan definite ang aning maging sagot dyan.
1: So, ano, mamay, hindi talaga ako marunong magluto kaya ako nagtanong.
0: Ah, ganun ba? Sige, unahin mo yung luya.
1: Wala namang luya, mamay.
0: O sige na nga, unahin mo ang sarili mo.
1: Okay.
0: Wow. Alam niyo, maraming nakaka-relate sa self-love o di kaya naman selfish. Ang sikreto ay ilalabas ng magkabilang panig ng may halong siguro nakakatawa na mga pangyayari sa ating buhay. Minsan naman, malalim ang dating nito. Uso ngayon ang self-love, ha? Pero minsan, napapaisip tayo, self-love pa ba yan? O self lang? Actually naman, kung iisipin mo, lahat naman tayo talaga nagsi-self-love, no? Kasi kung hindi natin mahal ang ating sarili, no? Eh, sana wala na tayo dito sa Earth. Diba? Kung hindi mo mahal ang sarili mo, hindi mo siya pakakainin. At alam nyo naman, pag hindi nyo pakakainin yung sarili nyo, alam nyo na kung anong kahahantungan nyo. Diba? That is self-love. Kaya maraming ano nga ba talaga itong self-love na ito? Siyempre, pag sinabing self-love, sa ibang panig naman, ay yung mga marunong magsabi ng hindi. Hindi dahil suplada, kundi dahil meron lang siyang boundaries, no? Inuuna din ang mental at emotional health. Self-love din po yan. Hindi nagpapakamartir para lang matawag na mabait. Self-love din yan. At syempre, alam din na hindi obligasyon na iligtas ang lahat. Self-love din yan. Of course, marunong magpatawad, pero hindi laging bumabalik. Self-love din yan. Diba nakakatawa? Hindi ka selfish dahil natutunan mong mahalin ang sarili. Matagal ka lang talagang inabuso na maging isang people pleaser. Magka-relasyon po yan. Diba? Kung masyado kang mapagbigay, ibig sabihin nun, isa kang people pleaser. Tapos biglang na-realize mo na masyadong nauubos-ubos ka na. Palagi ang natitira sa'yo ay mga butil-butil na lang. Siyempre, napapaisip ka rin. Kaya doon ka naman sa parting self-love na ibibigay mo lang kung ano ang kaya mong ibigay at hindi ka naman kukulangin. Mahirap yung kinukulang tayo, di ba, sa sobra nating pagbibigay. Alam niyo ba, sa kampo ng mga selfish, eh, yun yung laging, ako muna, bago sila. Gusto ding lagi siya ang bida o selfish yan. Kapag may problema ang iba, bahala ka dyan, wala silang pakialam. Hindi rin sila marunong magsakripisyo kahit minsan. Yung man parang dead ma lang. Batong-bato lang ang dating. Yung talagang hindi natitinag. Walang awa. Mga selfish yan. Kahit pa nakikita nila talagang matindi na yung katotohanan ng pangangailangan, di ba? Lagi ding ang dahilan nito ay,
1: ay alam nyo, kasi self-care ito.
0: Diba? Kahit ang totoo, self-care na pala ang tawag ng panggo-ghost. Diba? Yung di na sila namamansin? Oh, kasi ano na yan? Pagiging selfish talaga yan. Yung iba naman, hinahayaan na lang natin, di ba, pag may mga tayong mga kaibigan na ganyan. Hayaan na natin sila, basta huwag na sana silang mga ilangan. Dahil talagang sila ay mapagsasabihan mo ng matitindi. Sa self-love, pwedeng ang example dyan ay yung bumili ka ng bagong unan para masarap ang tulog mo. Ganun yon. Ang selfish naman, dalawang unan ang binili mo, pero libro ang ginawang unan ng iyong bisita.
2: Libro?
0: Ang tigas nun ha. Pag self-love naman, kumain ka muna bago ka magtrabaho. Pag selfish naman, inuubos mo yung ulam. Tapos sasabihin mo, diet naman kayo, di ba? Pag self-love, hindi ka umaattend sa reunion dahil kailangan mong magpahinga. Ang selfish, hindi ka umattend pero ikaw ang unang nanghingi ng lumpia at larawan pagkatapos. Paano nangyari yun? Ang self-love ay may respeto sa sarili at sa kapwa. Ang selfishness naman, may respeto lang sa sarili. Diyan siguro nagsisimula ang guhit sa pagitan ng dalawa. Kapag ang desisyon mo ay nakakabuti sa'yo nang hindi sinasadyang manakit o manlamang, self-love yon. Pero kung ang saya mo ay laging kapalit ang pagod, luha o kawalan ng iba, baka hindi na self-love yan. Baka self-first na yan. Palagi nating isipin ha, ang self-love, parang oxygen mask yan sa eroplano. Suot mo muna sa sarili mo bago tumulong sa iba. Pero kung pati oxygen ng katabi mo, inagaw mo, aba, ibang level na yan. Hindi na self-love yan. Self-serve buffet na yan. Siguro naman na kapag tatanto nyo na sa inyong mga sarili, kung gaano nyo katindi ang inyong pagmamahal sa sarili, yung tinatawag nating self-love. O di kaya naman, kung nakokonsensya kayo minsan dahil nagiging selfish kayo. Pag sinabi kasing self, nakasentro sa sarili natin yan. At kung papaano tayo lumangoy sa mundo ng ating kinaroroonan. Ang aning hotline, 0961-447-3923. Text lang kayo kung meron kayong mga naisip about. Ganun din po naman sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Kumusta na po tayo dyan sa Tabaco City? Loud and clear ba ang mga beauty natin dyan? Ay, nag-text ha. Ang kanyang pangalan daw itago na lang sa Estella by Starlight. Oh, ang sweet naman ng name. Sabi niya, Tita, pag sinabi mong self-love, mahal mo lang ang sarili mo at bihira kang magmahal ng iba. Uy, parang hindi naman. Ano ba, Stella? Siguro mas habaan mo pa ang explanation dyan dahil hindi ko siya maintindihan. Kayo naintindihan mo ba, sabi ni Stella? Sabi naman ni Charlie, Tita, pag mahal mo ang sarili mo, mahal mo rin ang ibang tao. Kaya wala dapat na pagitan doon. Ah, okay. Tama ka, Charlie. if you love the world, you love yourself. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.
1: 12 minutes before 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: I'm Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Again and again and again and again. Welcome sa ikaduang oras kan sa ito yung programang The Tita Poyana Show. Kaibanan mapag-iraray ang sa anong lingkod. Labag ko masyadong magayunan. Pero mahamutuan. Ayayay. Makisaya, makisa. Winners Day, mga pugiraray, as in Merkeles, aldaw kan sa tuyo mga mothers, as 5 kan Agusto, 2026. Diba lamang nalingawan nindo? Ano pala ang alungon yan? Nalingawan mo na pa eh! Iyaw! Grabe man you!
3: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
2: Yes, holding hands and on po tayo. We are right here sa Shout Out Boulevard. Mga nag-text sa atin sa 0961-447-3923. As in, sa mga commentators, sa ito yung live audio stream sa The Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. Buenas noches para ti hermosa Polly. Wow. Buenas noches man sa imo Bamboy S. Santos. And thank you so much for listening in every night. Binabati naman po natin ang lahat dyan sa Balading Malinaw Albay kay Kimboy Regalario Kanya, Kim Bona Obra, Barry Bauza, Christian Carillo, Book Chavez, Joy Baroga, Eric Baroga, Jay Batalia Baroga, Pedro Baroga, and Gloria Cereza Casitas Peña from Cogs Diaz. Ayan, magduman sa nadaa ka mo sa iya at igwapo ka mong ayudang purga. De, joke lang yan. Parang ginagawang joke na ngayon, ano? Hi to Daisy Bernal Bona Obra. Maray na bang giman po sa imo. And of course, kay Cherry Carborja. Binabati po naman niya ang mahigus na si Madam Herminia Boragay, Nora Sabalberino, Bing Buela, na perming tindugon dyan po sa San Lorenzo. Sabi naman ni Jo de los Reyes, good evening po, Teta Poliana. Pabati naman sa agum ko na si Marites Brito. Nagahi, ano to? Parang iba yung mga letters. Parang siguro nakahiga doon sa taas. Parang ganon. Tama ba ako? Loop Boss Barnedo, good evening. Binabati po natin ang Barnedo Romantico family dyan po sa San Lorenzo, Tabaco City. You're very much welcome. Nena Palanas Bobbies, good evening. Zyke Sear, good evening. Kumusta po kayo? Okay naman ako. Kayo dyan, kumusta naman? Sa Marirok, Tabaco City, na palaging nakikinig gabi-gabi. I hope you're all fine, as in nakapamanggihan na po kamo. Nin Lechon. Jarmar Marilia, hi there. Sa gabusta ng mga taga-Fatima, binabati ni Jarmar Marilia. Good evening, dyan po sa Fatima. Shout out man po sa agom ni Karen Mem Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusun. Wow. Greetin po natin si Manoy Tonyo at Manay Nelia na palaging nagdarangog po dyan sa Basud Tabaco. At dyan po naman sa Nawang Barangay 3, Malilipot Abay. Hello, Tita Weng. Kumusta ka na dyan? James from Bacolod. And of course, sa iyang Aki, asin sa iyang Agum, asin sa iyang familia sa Floodway, Pasig. Baby Cristel, kumusta ka na dyan? Bako na da ang baby si Baby Cristel? Ha? Dara ka na da. And of course, si Mama Teen, Buda Papa June, at si Lay. Kumusta ka na, Lay? Dyan sa San Isidro, Ilawad. Kumusta naman po ang Lola Poppings? Dyan po naman sa Rizal, Malilipot, Abay. Hello to the Belaro Bermilio family. And of course, Ken, dyan po naman sa Kabangan. Manay Lilia Bilaos, Diyos Maray Nabanggi po dyan sa Datag, Santa Teresa. Shout out dyan sa Boring to the Bornelia family. Soria family dyan sa Kobo. And of course, dyan po naman sa Vargas family. Hello, Tita Evelyn. Oh, Evelyn tuloy. Jocelyn Vargas. Kumusta na po kayo dyan and family. And of course, dyan po naman sa Kinale to the Vergara family, especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, and yes, kaya Tita Au at Tita Jealousy. Sabi naman ni Jarmar Marilia, shout out kay Ate Clara Kagoko Remonte at sa lahat po ng Buen Salida family. Good evening sa indo po dyan. Dyan po naman sa Riosa Street kay Ate V Bongala and kay Mami Normita Contreras. Siyempre, kumusta na rin po si Kuya Mario Francisco. Text lang po kayo sa ating hotline 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating audio live stream sa ating The Tita Pollyanna Show sa Facebook, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 11 after 7 o'clock.

0: Hits FM. Tinduguna, Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
1: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga
5: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot, Pes? Hindi ako.
8: Makidistro.
9: Firmang walat.
10: At parang watang-wata
11: dahil sa ERA.
12: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
19: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
20: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
21: The Tita Puliana Show. The best natutugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best.
22: Oh, the Tita Puliana Show!
23: Oh la la. Siguro naman tapos na kayo maghapunan. At ngayon ay kinakamot niyo na si Tita Chanda. Tita Chanda. Naghali na si Rico Punao, bada si Tom Jones. Kaibaman si Tom Rodriguez. Asin si Mang Tomas.
24: Mang Tomas? Bakit siya ba join?
23: Anyway, meron po tayong mga bagong mga pagbati. At ito po naman ay sa ating comment section ng ating audio live stream na nag-tumatalon-talon. Kaya hindi ko mabasa lahat. At parang nag-feedback pa ako. What's happening? Sabi ni Jarmar Marilia, dapat daw ang inuuna ay sibuyas. Actually, inuuna ang mantika. Hi to Ligaya Salamero Jose and kay Marites Brito. Binabati ni Marites si Joel na Tatagay and Chocho Dindi, Junel Jomar, Choayong Mau Erap and De Los Reyes family can Fatima Zone 7. Ano yan? Burubanggi nagtatagay? Anong pulutan ninda? Lechon? Parang pinupromote ko talaga ang lechon, ano? Oh, masarap kasi yan sa hapunan. Lalo na kung crunchy yung balayet. sa ating text messages naman mula kay Annaline. Sabi ni Annaline, dapat po talaga inuuna ang sarili, tapos gumawa na lang ng mabuti sa kapwa. Pwede naman pong pagsabayin yan. Maging mabait ka sa sarili mo at maging mabait ka sa iyong kapwa. Kung mapagbibigyan mo sila, parang pinagbibigyan mo na rin ang iyong sarili. Wow, thank you so much, Annaline. Parang si Annaline, parang experience na sa self-love. Sabi naman ni Dominic, sabi niya, hindi ko po ito totoong pangalan. Ay, binasa ko pa. Sabi niya, tita, pag nagmahal ka, dapat mahalin mo rin ang lahat ng nagmamahal sa kanya para hindi ka masaktan. Ano yun? Parang wala yata sa linya ng self-love yun. Sa bagay, totoo yan ha. Sabi nga nung isa eh, mahalin mo naman lahat ng mga nagmamahal sa akin. Sabi, kahit yung asawa mo. Nakakatawa yun. Sabi naman ni Rufa May, nasa pagkatao na po natin kung paano tayo magmahal. At dapat inuuna talaga ang ating sarili. Tama po ang sinabi ninyo na pag mahal mo ang iyong sarili, hindi ka magkakasakit dahil pinapakain mo ang iyong sarili. Ala? Parang gusto ko nang maniwala doon. Ah, actually, kanina sinabi ko, diba, na meron naman talagang self-love. Dahil kung hindi mo mahalin yung sarili, hindi mo aalagaan, hindi ka maliligo. Diba? Hindi ka magtututbrush. Yung hygiene mo, pababayaan mo. Nakita mo naman yung ibang mga tao, diba, yung sinasabi nilang mga taong grasa. Parang hindi na nila mahal ang kanilang sarili kasi hindi na nila pinapahalagahan ang kanilang pagiging tao sa mundo. Yun po ang mga dapat na maiwasan natin sa ating mga kapamilya na makarating sila sa ganong estado ng kanilang buhay na nagiging taong grasa na sila. Kasi ang ibig sabihin nun, hindi na nila mahal ang kanilang sarili dahil wala. Parang sabihin din natin nagkaroon na sila ng mental health issues sa sobrang hindi nila pagmamahal sa sarili. Kasi mas pag meron tayong tinatawag na self-preservation dahil mahal natin ang ating sarili, hindi tayo maliligaw ng landas at lalo't higit malusog ang ating mental health. Ganun lang po yon. Love makes the world go round. Although may iba dyan na sabi nila, ay naku, alam mo, nabaliw yon sa pag-ibig. Walang ganun. Talagang baliw lang siya. Kasi ang love dapat nakaka-inspire. Dapat hindi nakakabaliw. Kung halimbawa mawala ang love sa'yo o yung taong mahal mo biglang wala na, eh dapat tanggapin mo at mag-move on ka at maghanap ka ng ibang mamahalin. Pero talagang dapat nandun palagi ang pagmamahal mo sa iyong sarili para hindi ka maligaw ng landas. Tapos isang araw, nandiyan ka na lang, nakaupo ka sa bangketa. Diba? Maraming ganyan. Alam ko, marami kayong makakilalang ganun na loka dahil sa pag-ibig. Kaya nandito tayo para sagipin sila. Ganun yun. So yun na yun. Doon na lalabas yung ating pagiging unselfish. Pagbibigay ng kapararaanan para maisaayos ang ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan. Ganun yun. So tapusin na natin to. Ayoko na magmahal. Char! O anong uunahin nyo? Sibuyas? Kamatis? Luya dapat ang inuuna. Char! Char! Ang oras, 7:42. Ay naku, bukas nga pala ha. Huwag po natin kaligtaan. Bukas ay isang special day. Paalalahanin po natin ang lahat ng ating mga kaibigan na dapat silang uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. At hindi lang dapat sila, pati yung mga alaga nilang halaman. Yung iba kasi dyan, hindi na nila dinidiliga ng kanilang mga halaman. Kailangan din po ng halaman ng tubig. Lahat po ng living thing sa mundong ito ay kailangan ng tubig. Kaya bukas, araw ng mga uhaw, dapat inom lang ng inom, lagok lang ng lagok ng tubig. Huwag naman pakasobrahan ha, 8 to 10 glasses of water a day lang. At syempre, bukas din araw ng mga iyakin. Dahil, okay lang umiyak. Ako minsan, pinipilit ko ang sarili kong umiyak. O tapos tatawa. Diba, manunod ka ng mga nakakalungkot na pelikula, napapaiyak ka rin. Maganda din yan para naman malinis yung drainage ng ating tear duct, no, sa ating luhaan. Yung ating mga luhaan dapat malinis, kaya dapat umiyak tayo paminsan-minsan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
7: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
5: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
10: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
20: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM Dive. Now, signing on.
1: One Radio 99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, 99.7 News FM.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia.

0: 99.7 News FM.
1: Paraminan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black,
8: also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio, 99.6.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Para po na healthy pa.
14: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
15: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
2: Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
3: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.